ni da da mama ni ni da da mama ga ga ga da mama ga ga sa da ga ma da ni sa sa da ni ni da da mama ni ni da da mama ga ga ga da mama ga ga sa da ga ma da ni sa ni sa ga ni sa ga ni ni sa ga ga ma da ni da ni da ni da ni da da ni ni sa ga ga ga ga ma ga ga ga ma ma da da ni ni sa sa ni da ma ni ni da ma ga ga ma da ni ma